0: tuka watikana yana Fabrice Mehembe nga holo wa mokabuti ya marero nga baletere shongulu omututu eye munewire omumuyiwa butrembo mune mwatsewe bokoyo bakatimba timba na megafone baka berekera bandu ambweno baleterebo ama mustikere awabere loha miate tulena yukatulongo koha kabi hane bandu baka ibulebuleye abanga bakatwalayo mo byaswa byahe abande bakabya bakatekateka batino mbeno bangane bakatwalireye babandi abali mo besuchi kusango lubanza lwaberekala omungabirweno ayikifu eche ayiwulu bakati mba ibanekire eyo mehe kaberekera mbeno bole mundu arete omustikere owabere luha bakawulawo nakande omuma oyo wasungekinye kayasondiye bulibwa oko baka ulama mustikeri ya nune koyo malurini ya nakote kote ya tenu ye shauti chiribuga oko chene mba eche ukatega ya umati onwa kaluni ya reka haba himba niba njeba bula bula nianga baka baka tuwala ema mustikeri ya wabere tanda ya ohaye ye katembo emaniele ni mwikalani owo moselile katia omo katata ake vute se mkumine eye chimemi akabere kerabako lwatino bale bayo matsiono nganga kwa mereru ate omatse mu merera bakaburia abakulu bakulu abumuyi abaomaba omabatino bana bere yera ekikalu banatoka erikalira omatsi oyo hane nga kamala mwenge katabei omwimaniri owakatata akengere omukomine eye ekimemi akatula watino mubanatri kala okobero bya chirukanaya bakaburia omwachono nganga byate nakande vangatoka ermenya ama mustikere ngakatwa lawahaye abewolwa kamala mwenge katabei mwabwiri atia okumbuyiro echenemba chukatrigaya
1: twama bebwe misisatu etuneno mwachyo yo neruna chitwe situangabua mutu atwalao mochanda chikulu chetu twabire twakolia omo twamatumika kuo alakini mubanatatu waticha kuni mubarondi abake kwa mererayo babe babire byabakabo habwe usana nachi itu twafanyishwa ngete shabu moba atwe kazi twama ye kazi twamale bi mistikere yo bakalusa omo ma parcel ngaire hai omo mistikere yo bakalusa yeno botsiro mo butembo busa ibabire twalayo nokupembeni ko helema hapo ekatreve pursa seyer lakini ve sa mtu alangerayo e ni okohele maheu maheu ndofwa maibule tiba indika ye itwa masungo yuka tunyo tatino ikana ye iri aba abiti balia
0: nerio bokoyo bano haneba umaba umaba kaule abakaula ma mustikere awaberetsanda abakabe abana bereberekerwa ko baka bande bakana bo hawanebya hama bo aberonga byenebyo bangato kiribulibwa ngabakabya ba ulemis ma mustikere ayo ngabakatwa lawo hayi Wali chatu tukatasha babwera oko wonde mwatse eberu ebyo tuleko beno abantu batuleribe wotikibwa nebanje kundu omo byaswa ebyengabero eyikifu eche eyiwulu wo mwatse owabyo ko mutwe mutwe umukanya abanya ochani chitunga achikale baya abantu banga wotikibwa moche woche Kongo mo banabere no mukanya no murembe yukale baya emyatse eyobu waticha ye eve ba zaiba omamulo asungeka eni akabanda nabo mubyeswa ebibeni obwikalobo kulu obwengabureno eyikivwe cheyolo kobero tuleko anomo batulire wambweno abantu banje ku miliyoni 2 babare bya basayi bakatebeta omutsuko owakabini anamubuka eyineyi omombande shusi esekabaneka omungabero eyikivwe che endata chikareke basaba mbweno kumbe aba waticha ebanasa bakale ebyanga bakawatikaya bate abasayinga bana bano abande bakagalawa seba wote chereria seba wote byambalo eme batse sebe sungayo hauma nerehera bana bakarase kikalu cha taluka na kusangwa ebabirilwa omobyaswa ebyo ba ebyo babukamu amaze waberebula masabu waberebula omobero benji omobyaswa ebye Enyamili imamo mo teritware eye rutsuru. Chabrereka akatalika luka bia kakaya hesi kusangwa. Sa achere werekola vandru sebesha itulirio niripuli yao. Na kande abaka ugula yao. Vatreno nabo sebesha sunga no lua yekwe senda. Chikareka eba buwa vatreno nabo baberebula ngabangaira vatre eruwe tichebe handa. Echikareka nichi ambweno erubaria kuririe yo. Echonda sesha sunga vete. Ebyereria nario chikalu chareka ne masebuni abola omoshonde abanji abaka ulayawo batuno seba wote warekola echende nakande seba chewote ahiribu yira kusangwa esebesha sunga okolufranga ngoko abuga ye Yusufu Nusuru omo omo wote echisenge echeri uliriamu amasebu omo vya suwebio ebie nyamirima tukatasha bakanira yango ko omwatse owabereba ka bwambweno bakakumayira ya meganzo eyabandu abakwire obukoni obwe ebola omongabrono yikivu eche yewulu yikabya iyanganale takumbe maringi kania marebe womometwe eyabahimbani imwana tokaremenya obukoni ko bona motema abandu nerumwe toka eri yikakiria nibinywa byabugawa na Jerome Tamos oyuka bini mpsikologe uko kapsalama kakaba niko musimba ako omukati kati kumuyiwa butembo ne territoire eye elubero ere kwa manane biabua ateno abandu omamulu mukayuwa emeganzo kuna mu mweruka na bandu ko banamuhola bande ko banalwere na bande ko baberetswa kumbe emanato kerebia emukayika kiraya na remenya echo manga kolanga nechahe akahana bahimbani atino ebena nebena nereri ikakiria nere kola ebyo bato ho bakabuga okwelwa nubukoni obwe ebola ye Jerome Tamose akabuyira okumbuyiro ya Musantu Nzanzu
2: echi kumena na chevoya kumenga sebutsebo kutsebo esa bandu bakaba namubirwa ebyuma yuhubuko ni bomata hikira no lobanza ngokolo namuendelere basoloma chiwo elwa tsuka no hotomata ikaleno kusangwa esetu kamenya olubanza ngoko lujene chikatu watikana ritwa kala eribia nobuba abukandeleka itwa endelea irishicha ebelairo ebyabirirwa nabanga ngabushi kusangwa esa ebelairo tungaga nirishicha byo atukandeleka bureo ibwendelea ritu labrako kundisiru taburo mbereyo kati chikaleka erila nya ebiuma yo kuningo ko bomata ikira nechibuya kutsebo me echena na kundu kumitwalebya ngatukandi itwa trotre na umwati eso mkoni ya katuikira akasa kwanza sheshingo kwa hale na bukoni vobyebo ya bola vobyebo ande makoni na vobuwa na wane wana kuira vomutwe sheshingo kwa ni mkoni na ikashi yetu ya kwanza hiriari mwangirira nerimu amabalia na amabalia kabia bitukwa eri waticha obo nge bukuwe umukoni akai kukuchika achare pata sasa amafasiriwa na mafundisho ya wakahusu eri nao tulaira kuo nebe ndibiombo vyangatuwa tichirula ukubukuni ubu sibiri vya hika ndake ndake kusangwa purukebi hike echika wachatre abakoni abaka alawa kande wakande nabia wakande ulavi kundi omonga ngana yote ndi lushe shofranga shumua kutena ya iweka chika wachatre abakoni wangana lihishiwa mula vila mafaktira nero nebole

0: Kuti Sara, unuwe ni kwe?
1: Ehe, ni nuwene.
0: Ehe, wabere virirua kwe. Tulisha hanevya labu, sanano mkuniwe ebola. Kwanza ngalwere kulangera ukalwiromo lupitali. Ulwere?
1: Ngalwere iba na bora avirivutra. Kwanza munga sabu tiririria. Ngaya ulahalia chikuse cheriochia.
0: Ikuwa muu kana na vyevyala. Kauli ya hulu kumo sandre de sandi.
1: Ache, ni neko mtefuna. Kwanza ebola ine. Mungu yuka tutunga.
0: Kwanza ebola ine. Kandi ikalire. Kwena vyevyala, situsaire ebola. Nyesa. Ikwa na wandi makoni berere mberere. Awa kaluira evya lerevya mutafu. Eha vya kapururu, tifoide, kolera. Na wandi makoni ni mberere mberere.
1: Kwanja nangairaniti. Okwila virevyo shievi.
0: Chetutolere ere na vavyala. Sabuni haumana maetia uwen. Kwanza ngemberesha ereria. Neri huke vyalia. Ukalwe kabine. Nemberesha reho mwana yeriveri.
1: Na matema nga kusangana. Uko vyoshi. Evyo ukalwe renivuiri. Na malaba uko indindambi.
0: Ere na vavyala. Nikandu kake. Alakini kakasa volovo yengu. Ere na bevi ala. Kwa ikakira ya uwene. Uwa kakiri ya chanda chao. Novo yengo obo banduvu. Ono ni murenge erilua obo wakulove afya. Novo uma obo batulangolu. Omochitongole chetuche norkivu. Waka watikania ne DDC.

timbakata shelebia ni miti li reme kola no eilibirie ama geze wa songo kwere awanemu kukotiwe usanani hikoko lambo kusuko vetua ebi mwenye kondro mikasi nzwe no mwe karakara no mwe ndambe ndambe mwenye hikome batama mwenye chuchiri aleka umwati yuna vya nirishimwa na balimuchi runga eje sederki mwuko baka tulago yetu niko miyazi eilibirie magetze no mwe biaswa yuna putembo yuka suwekana ye yene Alexandre Chetza Mwisa na yanemu haya teno abanduwa maitzengo mwemechi iliviri takula mabulu ichisungu akawe mabulu male male wakawala mwandu wa forage na rubune bole ukundu wane mtese shishira na manyumbi na limusu mawajera abanduwa katakula mabulu wa mwosho pampasa shabande na wateno haneme tondekere yu abanduwa angake ndarako suwa ngatakula yu irimele buja abanduwa rejide zo kute ya abanduwa barijisoga irilabia ya magetze na hanisho ndondeka sharagende ruwako ili sarukuba kuluwa kulu nerebia suwa ngabia na muagana pa kuluwa kulu Alexandre Chetza Mwasa ui sursi hidroliki na kabira kirabando teno baye suveremo haba undoma wabiano proje uwerita kuliriburu ili muanda uforaje alaberi haba kuluwa kulu bakande na muongoza kundeno abande haba kati mbayo bakiba ni muburuwa che uma nilibia ngabanga yitua bate batinu yushini bia leta umundoma zembua kwa nabili ikolesho mbiringa uno yu vama kuhandukere suwe utenu seulitro uwa naho nayo ni miasi na mbunda bunda mbubi ya suwa ebi na potembo omochiru cha muna wire kulupiteli nene ule matanda ii pabia narechungula chile taleta chibu nko chikanta shacheka tuntiruwa mbandu vabola ikalo mosete mbubi ya suwa ebi matanda ni mwati ahimba wa kumuyenga ngabere masa na baka hula mbandu ave medical corps na banu baka nguha lupa usana niruwa ticha banu meyanzo ya wabarahembikuwa na makoni yibie nga hama atashake hawa baka nduwa kwa lupa lupa haka natatulao munga nga Dr. Germain na yuki maneremia singa hini yumu labirichi tunga chikahulamu EMC Granor Kivu ina berikira bahimbani ngo kubatulere iba triche bungonga chinichi ya chero usana nilisha uwa ticha o kwengu hiraba liba kuni abebola abakasukana banimu wika mungondi nishu mulongo onabotembo wakolo niluhande yuko lomo Priska Kamala yubera retro umwa na kafurunali mumulalau makangiri ya kutse mumulalau unyagasa na ye mwakana bie niri tulahu wakata no kumbimia tiyoshi yebie niri weti chavandu sibi ya butalabu kahimba wabu yira na hukumbe hanabi ya ichama kwa reka na banduwe shimango ko abanya EMC ba mabishale taumu kikera shikiri kundu awa rishia solobu yingo oba bahimbani no kondi mwati olibiri sete kutichibu ngo nacho chikandi chika tunziruwa mwepola ichi itave nacho chanabia chabere handulwa chile taleta umumu laliri uche muna wire miati katulwa teno echi abanya itave ichi chimeniro na baganda na banga ngabana eneba kaseromobia sobe baganda alo wiba ni mwili atachi umana pa Kongo na hapokateno wanduwa mabia haku hii maku mimunane ibani mundu sunga isho onze sano nisho ngo zero umubi isu wangabi nibi wali uko katua aki hitave umumiti hitave iwo mapela bao kwa chiro chiku wabo kwa sundiko kukale ngukoko wanga usantere ria na wemiko lano ilibiri atachungula chile taleta yala ngere kumutu kwa mdi holo mo luwe bahangami baleta na bahangami ba mo mulala uponga nga na waka suka na waka sera mo bahimbani na wewa viri hikei waka hubeleriria waka helibia ubuhimbe ngoko wapire huweji nebi umango kwa wapire tsubukeji ne gamenti ye Uganda ne Kongo ngoko era usana neriwa ticha abandu bangala mireji na wamabia ukerebu ndibuko ni wakata no ebi mabia viri hika ukeni luwe tunzwa nebia wamalueji isu wangashibi ya nandu ikali shushishishishi ya riso karana ya Buganda kundeno leru ukelu mubi ala hivi wabanga nga abawele tendu kera imia ziringa jini ji ukwende miati na yuye kasera mubi suwa hivi wanga pola mba itune okuichitua chijisumbire okobitua vishibi ya napote mba pola mba wakateno ribu la ribu holo rini mkanyishishia umo chaharunga chini chi baka wola gani muherio wechi huo kutenga ni nachi echamara kabandu wabakala kumushi ngo wibiru biyoshi
e society civile mbiye swa ebya na bulamba yikatru kolosena ikaberekera abushi abakasu kanabo bali mu bitunga bya bokoyo nabande bali baye ebibanga kuma kuma na bayikeria bakulu bakulu bali baye enziunga ya maserahaye ayama kumbi abantu babese sakye rase bukira se bukicya hatabyo yuka yilagera uko mane na abantu ababere bakagadara shombundu nenjinga ishinga ya lone nziwu bwa ebiniga byabano bikane bakahera uko bali bahimbani umushumbi pano se kuwabo na huko mane miti ali tulau yije bati ka kuri musayi usote civile na mukana gwache umako mugro sina shumule ngenga na birhikayo mke ngelesania ana muhela kera ateno abali ya sake miyati nga ini yiba wala nga nabuli nga wata erete ndile tende miyati ya nga no ushiri abali nga wahimbani wana ya tumuma randake muka tute ya matri na umoshungu sitiri honyuma mune mutashu wa kumiyati hilibiri amalua au mvetrua kute choche kongo nga chiketu la wahe kukwa mwene miyati hilibiri pandunga vana ba Nuko ndi miyati kasirungu ya suwa evi wanga beni na yuli bide ya buholo na yumuni mutashua yumushu kusiru sichiru nyumaho hake uku inche katabini luhimbo tuwa maho meralo aho uku kataminga kana kumbo tata.

0: Sao. Kundu tama kumba, tanavo kometsewisa awawo, omosabuni yao. Tanavano korivu, eria lomoshongwe, sao. Nero wagana. Yatikana kalangira, guvernere yo, ni serikali. Amabi tu sasibili, atapataye monave, obukonibu esiri, kitu wagana. Eleta, yiguto waka ulamo, izaje, legale, eye violence. Nange eleta yangana kumbo hai. E serikali ine ya meziri. Tu ya tu oblize. Warama langira. Mm-hmm. Ngari ambo. Vama vi tulango muto kawe. O abanduwe ripost. Vama langira kia abanduwa likisipoza kwa lola abakai. Panapaswa riba high police. Mm-hmm. Kuse jesi. Mm-hmm. Na orisa sirikapo sasa. Mukamu wapo kusa kukwa mabwe. Sasa. E police kuse abasodeba reaziri. Mm-hmm. E risa sinamu na mzangari ya mambande. Ahoka langira ke kumbi situa hikao. Ngabu roko echo. Kumbi situa hikao ya guverner. Yeri mata kwese ngandi benga kompanya ma ekipe wo riposte na basoda una basoda daire mo mitereke basoda so bali mo mo civil inyaka okongo u uka yini nyumba yo civil ne nyumba yo musoda bakaba ko makazerne ne bandu songo tero ba songo tukivuka bayo mo population e baba kende ayo chijesi neno tukale mbana bandu ba mebo batanye obukoni eriba mbutu nabe etwana se bintu bikalira ta eriba mbutu epuke emikutano. Nenongawa njitu, ngabu wecha wewa, kumbe isi tuwa ikayeleta eri tumikise force. Kulitu inaute force, kwanza ngukutuwa civile, force elektikali ya langereka. Bino ya nganane langereka, kwa mani medika bisi itwe, itwe ibakolu bakanje biceps. Nero ngabu rekire jenese, onde atavalu abandubana na bakanda gungana verero. Chambu wa yalevia, ate sewa kucho.
1: Sewa kucho.
0: Su uliko serine, wanganalusha wa nebola bure. Kumbu wa risike, imu sungari ulia hola, muhimba ulia hola me, ukatuloko maite osi sungari wawo. Wamada lusia ya bolo katula ni wenyu, buru. Atana mura wira hano, atana ya bolo sila zide, batani nama langire komporte mabalu wana. Esaba nduba kaya zika, ama nduba bolo kumutu kwewe sanza. Nere nese kumuche, puse ulobuti. Oyu si woko yulia hola. Kundu yu, wameni mwale nyurelo so angai watauti.
1: Muna wabi nyurelo.
0: Muna wabi nyurelo. Oliwe riadunga bapadiri bakazi kamanda. Olio rie dunga ba pastor wa songo mundu ne mundu ye mbalambala ti yo micro wa mabisa uline lieno yo lyahola e wa yo mobyawo olio rie dunga bando bali abale kozero e tumuna tibura no no tiba tawa ba suru isu o yo lyahola so kuwe iwo luwa yo mobya kwanyi kwere dunga masalemuni e so do se fer comme ibo bi ebola kuma lero utra ku hiso zya lukai da tareta motuti.
2: Société civile commence mon merruyu on m'avait comme mon muri chef halia au mwalimu amahikango chikambeno ina prelever nge temperature a partir de thermoflashing okuya na biri mukahalia ukalenge kana ya oyuanga bi alerte le premier nend pour que esacha bi ruwa mbo iringa resistance au mukumiro
3: na mabibu wa benene sana na bio ni kwa nene esaba umwalimu ngani mi temperature peut-être omwana et temperature yanganeruka kusebu kusiya ya byango ya mapanda shangaluna mtu makusete ya bandu shiba wazaba ati ya kusiya keluna mtu mahai ina ke mtu makwanzo ku oko yehe eriye angana mtu meri ya bubuti abana ukana songano mtu musa.
2: Ina mubani.
3: Na ruwa luwa mtu wala dejo kusete. No elibu woko bukoni kwa nene bukoni kune. Na obre mundu. Abanduwa nene. Itutuwa bambisi rikilo mumu yu usho wako trembo. Anduka abanduwa mabaya. Luwa abanduwa mabete seka sana. Na nabia nindambie risi rikilo mumu yu ushi. Umumakariti ushi. Numumaselile preske ushi. Donge na nabia nga hikamokatuwa mweria. Ina hikamochala. Ina hikamoruenda. Ina hikamomakabi kene mwei. Abandu ebererone benji. Sirtu enanyo mochala no moruendo. Ebererone benane sana. Kuni ukahika meme no mugo. No moparsele nguma. Emulire nga
2: ebererone nga kato.
4: Abrengo abadepite. Abadepite.
3: Nonge koro ni mulu abadepite.
2: Abadepite seba nushia luba kasunga no hoba ngatre kamerata sili kuwao.
3: Niti ukahiko momakarito momaselili. Uwa lua teseka. Uwe na wenua kubulige. Uka sirikile. Uwa luha no mode metre, katre metre, deja, eche neche foto.
2: Abantu
3: bana muenda sana. Nero, echo tukabira bakulu. Nabo, ama desinfecta, kasu, nani, anama buwe, kama buwe, anama buwe, ate, shire, shere. E desinfecta, eche ne shere, normale ma, omulu epidemi kumbe abakuliba byaba defaso ke

koroga chuvi ya mingi na na mimbe natokaka. Mungu wangu nisaidie hata hii chuvi badi itoshe mimba. Akashaseka mzima kaneza itosha. Ifodonge hii mimba itoke mwitumbu. Sitaki nizale tena katoto kakale kanome kakale metesaka hivi.